Tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa sa tum kaise aa s